nina chan chi ha ya bia pona we ne ni ani wa dang thang dang thang bia prang ni gcha mandirang ni bimang rang ko aro gcha mola kiram noksarang ko mandirang ni ko man ha yara chini batang dang nang so moirang baksa nang rama ni ko man na pa dang thang man chan nam ben nam be pa kha mung nga aro yara ma chi chinga chini kam chat ka pa itihas rang ko nam da pati wiraman gen yenda ka ba kham rang ko song lok ni gpon bia prang oba kha na man gen yenda ka ba kham rang chinga chini itihas ko sepang bat ka pa dak ke ni na aro wina gata sandinga Kasara ang ni asone manderang. Pangiza sarangon tunga Oktober gini tariko papu ni atche ni salko maniangen. Papu manderang na zanggi tangani na banga gamsat kapa skiani rangko nang ha. Aru rong talani che banga nam gini rangko nang ha. Aru warang gisepo sauba unga. Tunga banga rong talani bidungo changi chang kam kaing parangko nekrongi nga. Yan kam kaing parangko chanchiat na aru didiatani gita unga. Social media ba yan nakabanok sarang, video rang aru real rang na Chini mikronko gisko nangatenga. Riang kapa sarang usa anga andak kapa kam ka kaparang ko man naha. Madhya Pradeso matang bisarang chichang korong talat na kam ka inga. Aba ching kapa bisarang de kapin kam usa da audisong ni mandirang ko damsang rebay kam ka at na man nga. Apsan naki Andhra Pradeso gacham bisarang korong talat nga. Yen da kapa kam rang chi anching ni gacham machong rang ko tariat na man nga aru rakhi na man nga. Mumbayo matang bisarang sagal Rekam ko rong thali rakhina gata ya kam ko kaha. Anti-anti rechami recha bisarang manderang damsan saga rekamona jinma rebay rong thalat na gata kam ka inga. Dinio bisarang aro dambega parang manderang ko moela galani bidungo rong thali dongani na wiatenga. West Bengalo bisarang chatro chatrirang aro biapne manderang baksa piknik chana biap rangko aro bazarang ko rong thalat na gata kam ka inga. Repengang ya gana kam ka ani bidungo kepen rang ba maksina nang nekani rang dunga. Matam biya prangu saksa mandechi ya kam ko abaching ha aru wano sakkepun manderang ba bakra pa ha aru khasne ya kam rang daluru ba ha yan jan bagidar manderang bakra pa ri ma chini biya prangu rung thale rakhyan yan papuna chini mungsong pa mandera ani onga khasara asongne manderang jensaro chinga ung thela gaba samborang ko chelchakengon matpurung samborang ko san chelchakengongja chinga jangi thanggapa gmakko blak patatenga asongne dungthang dungthang Bia purung rango unbaksana dintang-dintang kamrangko gisiko nambie mesokinga. Rpengrang asamu sonai rupai wildlife sanctuary dong cakram mungacem. Ya biap rang mungmarang ni dong ram biap geta mungacem. Indiba ya biap ko zamano mandirang ni bolgrim biap rangko rasek roro baha. Unigumen mungmarang wa biap ni katang ha. Besi tamnes kang ya aako mandirang ni rasek ao ni jaketela tahacem. Aru tau ya ni ayo umang pa bite rangko netnaman nenga. Mungmarang dao riba pultoka ha. Belsi bangau na wamang ni dongani chinrang dongshang gijak pa biapo mongmarang ni jakrang ko tauroro netay naman nenga. Rpengang gapan nambege pa kam ko asamo netnaman gen, yari chonga pa matpuring pikmi hoko jokat na maksoy kam kagapa unga. Changsaw yani dongbaani na kenani unga ha. Bonchote bogram rango na dongram biap namgapa ko onna gachamang ko gatal unga taya ha. Matpuring ko jokat na maksong gapa program ko dantang mancha ya pikmi hok rangchi abachingata ha. Aro jangwano wa mangko program rango na jokata ha. Tau ya program ni biterang gata pikmi hok ni dol rang rachasa suskurang ni gata bangbata ha. Repeng no anchi ng tela gaba sambol rang baksa nang ramani warang ko arpanga nisan ungaiza. Jensano anchi ng tela gaba sambol rang ko name rakia samsaka wa mang anchi ng zanggi tangani na dakchakani ko onska. West Bengal ni Sundarban na matam ichikrang iyan nakabong telagaba sambol rang baksa ng ramanichi ng gabadak misokani ko onaha. Zarkaliya dung gapa yam ichikrang chonchon gapa waa aro sambol rang ko gie mangrove forest ungat na rakken kamrang ko kainga. Yam ichikrang ni sega parang gamakan matcha chikanichi siga parang unga. Sega pa siyani zamano yam ichikrang Sundarban no janggi tangani chol ko nakaha. Je chonchon gapa busu ganang gapa bol rang ko wamang gie ha. Wanda alo songgamak na chelchakani ongskaing ha. Wasan ongaiza yan nakababol rangko gianichi wamang nga janggi tangani chol rangko ba oneng ha. Rpengang anching yong telagaba sambol rangko chelchakkan baksa wamang baksa balenso janggi tangna skina aru wamang nini tuani ko rpeng na. Yan nakaba anching simsaki zaku diani rebagni chasong na sakki yonggen. Kasarang ni asongi manderang. Panggiza salang na skansan asonggamakko Milyon na batkaba chadam berang drako jakhalani namgizani gaman namen namchong matkaba jakuko gaha. Wamang antang-tangsan yan nakaba pekaba ringa cha anyoni chelle dongayasan unja. Andiba gapun yung kaba yan nakaba namgiza gapa drak rangko jakhal jachina wamang didiang ha. Ya gamukon wamang nasa mutiyuba abiyan ni ngao dakang ha. Ya kempen ko anti-richasana dakang

mai parati volunteer ang bay ano bakura inga anchini chadam berang je mahan NSSO bakura inga wa mang bay campaign no bakura inga school college ar university rang bay ana jakon paha unage ba gisikni gita aro songsani gita bukot ka pa organization ang bay ano bakura inga bangiza sanang nas kangsan hazal bat ka pa pledge taking ceremony aro awareness program nang ko ba songgama ko nang atang ha repengang yana mangsa muksoani ko anga blong nam nakaha aro one message of freedom from addiction katha nga antini sadambirang ni katha ko antangtangi ku thangchin se watenga aro antangtangi changa gta dakenga anga antini sadambirang ko yaman ki batni gta mormon naska nasimang ye campaign lo bakrumbu aro antangtangi changa sapani ko me sopo aro anga kusiunga maine okamani ne banga sadambirang re bai bakrumaha banga susani rang jerake anthem slogan writing aro street play rang ko mai bharat ni gta ungataha apsan lakki anchini chadam berang social media gta ba antang thangi changa sapani rang ko hashtag nasamukt yuva gta watatenga mungdum lakki agan nchim ngode medium chadam berang ni nga aro gya rang ko ungatna chadam berang ngon bulunga rebaing gba sa sumai rang ngo gpun dakka ba activity rang ko dakangs kagen jedakke bienna porikar ainiani meditation camp dakbarang ko ya campaign ungatanggen Repengang panggisa sa sumerang wan ang manyan irang ang tungon na ribay nga. Ya bulsini manyan irang wan ang kusisan ng aizana, ani ba ang samtang tangko ba niyat na. Sao ba dambi mandi may ko ba namgisa bewalang ko dakke nga wade, wamang ko golpo na. Sao ba peka ba nga cha anirang wani watna dakke nga wade, wamang ko yan na ni che na dakchak na. Suru ba nga ba India songo cha dambi rang wani, drag ko chelak na hay ang ting apsangja kuko de na. Kasara asongi mandirang. Red Fort ni anga khalsu sanyo chegapa sapkapa rangna thelen hanko ungatna agan hacham India ko chugaba ga dang onar adona songrang onar ri anga gata nangenga aro khalna changgapa rang ko sandina gata nangenga apsan songoyen banga mandirang yen dakaba khalsu sani abawan thang thang kon khange khamko khainga parang badonga wamang khalna changgapa rang ko sandie wamang naskiyo nenga Punjab po Rajinder Singh ji yen dakaba apsan khamkon khainga Rajinder Singh ji saksa Andakaba mandonga Jenny Bimankon senior ne ukamtoka wa saksar chachisko sochet bulsio olympico hockey khalaniyo gold medal ko mangapawa wa chachisko sochet kini bulsio world cup ko khalcheng ha hazal gani sa bulsio india men's junior world cup titles khangaba changna chega pawa ha hazal gani tham bulsio senior asia cup title ko ba chega pawa ha wa ya gigini khalsu sanion coach ngi redla ha Dahlo round class hockey academy ni gita wan thangi changa sapani ko makhang chi ranginga. Uni yan da kaba khamlanga uko matela wa gital gapa astro tarbang ko songadam rango na ranginga. Rajinder ji ni niksam suani na menong thala wa songadam rango jerangon bisarang na yan da kaba sikyo nanirang komia wa rango niko bisarang ko sandia. Yan da kaba jothon ka ani banga khalgapa rang na indiani junior aro senior na biap ko matna gita lakchakinga. Rajinder Singh ji ni onkha ani na chingu ko matel na kra. Angni ka sara song ni mandirang amla ko anchin gam kan masia banga nokramon pikal aro murappa ko amla oni ko tharia je ko nanchin salantian jakhala banga mandirang sinkhario amla juice ko jakhala chawan fresh anchin ni jangi thangani salanti takni nang chumut ka bawa anchin ni dilgapanang amla ni namgani ko skhangoni agan bainga repengun ya apsan amla anda alo uttar pradesh ni pratapgaro banga jangi thangani cholang ko nenga Pratapkar aro amlani nangram gurkani blongin gacham unga. Kami ge chagabrang amla kuruta bulsirangunin ge e chabainga. Amla pratapkar na namin niksengapa bimangkor abaha. Aro yan maambini takbagapa kami ge chagabrang na aro mechikang na namgapa jangi thangani cholrangko onskainga. One district, one product. ODOP ni gita wabiyapo amla ko badingi chagabrang pangal namgunirang komandinga. Dalo Ruchasa Unit Amla ko Pratapgaro Thariye Ranginga Aruyano Mechik Self Help Group Rangba Nakchakinga Yan Nakaba Gesa Group Ara Depkar Khamasi Songoni Unga Wasongoni Sabitri Pule Self Help Group Gesa Amla Candice Murappa Aru Jusrang ko Thariye Phalinga ODOP ko Jakhalo Baling Chiwalani ko Dakanichi Wamangni Manganirang Patrukruking Ha Apsan Dake Bidia Vashini Self Help Group Jian Gegapan Songoni Unga Wamang Bayano Bakko Rainga Yasumni mechikrang amla pikulrang ko digestive powder aro gipun bosturang ko tharinga. Ya mechikrang yarang ko thariyani machine rang ko matnan baksana wamang loan facility rang ko ba manninga. Wamang local trade fair rang ko badungna chol ko manninga aro wamang ni matnani rang ba na men thangduinga. Kasara asongni manderang anchini biaprang na men antang thangari dung thangapa wanga.

0: Confederations of Meghalaya Social Organization, Gomso. 예정 설카리니 September 코르크스니 하자그네 코르덕 지안 로비바르 살크 아까쯤 우아노 빙왕코 쿨리나 티카아니금은 지갈라니코 타킹아 메갈라야 오동급바 빙왕코 검소니 멤버랑 리앙인바 빙왕코 칩치나그자 기아타하 메갈라야 오 크리스틴랑 방아니금은 로비바르 살디 몽송급바 살웅아 니와 와마나가나하 방아 빙왕 Kosmoran hiri ang niyokani ko takani jaman chipto kaha. Kasi student union dorang ba mayroong jolo tonggupa bengrang ko hiri ang niyokani ko takaha. Ano kuli guparang ko chipchina gata kiatanga ha. Ado ko robi bar sal di Christian rang na dimungsong pa sal ungaani kaya si urang ana ha. Tahatani ba ko GS roto tonggupa achmira nisi pango waal kama. Restaurant ko manchapi ti bridokan rang. Ko wal kamaha, takna man kapa dorang ba dongja. Wal kamani ko bor ko makna bukan wal kumat kapa dorang. Wal kumat na bi. Biapuna riangi wal ko kumataha. Minit sutri buwani gisepo, wama wal ko kumataha. Wal restoran ni ngawani kamna gata abacingaha, aru sepang jolo dong kapa dukarang muna ba kapangaha. Wal kumat kapa dorang, wal ko kumat na gata. Nukun kopi ina kita nangaha restoran an wal pangbatik hambat takum anaha social reformer Raja Ram Mohan Roy ni siani sal kapani ko defense minister Rajnath Singh uku gisik rai mandira ani ko takangaha Singh uku gisik rai mandira ani ko takangani yung kaganan yung India sungni mandira bang ayak rakanya nongci sasun ka ako matni nikani rangko matni mutungo Roy and Yamanko don't hang out na kamranko kaha, aro waporas kiani korana, kamchatani woman uyate masiate unaha, aro wa michikrang na poras kiani ko manatna, song salo apsan, chanani ko manatna, aro gatal chasungi poras kiani, bewa ranko, jarukma kamranko kaha niwa ganaha. Sim, roni kamranga kadongani ko, aro mukrakatani ko unaha ni ganaha. Congress State President Vincent H. Bala Riyangupa Jado Kuni Jasni Una Party Organization Ko Bulaki Rakina Aro Rupulna Gata Kamran Ko Kaahani Wa Ganaha Party Songsani Mandirang Baksa Nang Rumani Ko Bulak Patatna Juna Public Meeting Aro Adukni Dungtang Dungtang Biaprang Wo Tukmani Rang Ko Ong Atinga Ani Wa Ganaha Congress Dorawani Jao MLA Ba MDC Rang Dong Jayin Chimoba Party Rang Apsan Nang Rumi Nung Kuinga Niwa kanangin ba? Bipol campaign rangko kaaniyo Congress. Uamang nakamka gaparang aro chakaparang mo pangchaki. Pangchaki nga niwa aganang aganta pangaha. Dahil doon sungguhin kuburang ko parata ni sumayin on matutaha. Kanal baabsan sumayin at simang ya atyo kuburang ko. Kanal tunawata mangin. Kanal tumtuin ka ba sa kantikon mitela? Yan akashuwa ni silang walang.
1: Yan Akaswani Turan Simang Shillong Stationani ko adat kapa chukuburang ko kina so naman ha daw athamni dokchi ba bajong ha daw jojol simang athaman che kina rong bainga gata isolna matelani gitang ko kina so naman gen dala thamon simang na 6 ton marak aru unidol ni gapa gitang ko kamatangi nga gitang inga isol ni khasa a changsa o angjangi dunga sauba aro dulbu gtel salanthiyo ya gitang ko aw jol jol simanga thamni do khala chiwa jena khna sanaman gen

Nasimang 6 ton marak aru unidol ni kasok pe isol naruk matelani gitang ko khna so namat na ha mangapan program ko daw dak daksani jabano khna sos khana man gen yan akaswani thura yan akaswani thura somoi da thamni do khola chiwa jo ha da na simang dangthang dangthang isol naruk matelani gitang ko khna so namat gen skanga pa na simang na epin marak aru unidol ni ngapa gitang ko kamatang nga gitang nga angan man joker pengko tharibo unsalna aru o mai ronga khasa a

nasimang epin mawak aru uni dolni khna thobi e ranga pai sona rang machala ni gitang ko khna sona mana ha da ne simang na mil christon sangmani ranga pa gitang ko kamatang e nga gitang ang ong e nga ri babu o gatil chungona aru o christian mi apa mi chukmarang

Bun kami nasi mang mil Christon sang ma ni kena tu bi ring kapa gi rang kok kena sana mana ha ya rang maksa dalat amon nasi mang na isol na rang matela ni gi rang kok kama tangan isu mui bi yanun bu na ha mangkapan program ko dah dek dek sani jawan ok kena sus kana mangen yan akaswani tura. Yan akaswani tura somoy na watam ni dog sot mga bajong ha daw na simang Hari Haran Sureswakar aro Kavita Krishna Murti ni rin kapat ng tang bajan ng kukinasunaman gen.

Nasimang Kishore Kumar ni kina tu ber ngapa samile film ni o meri samile ya git kok na so na ha da nasimang na meri jivan sati film ni git kok ka matang ska nga git nge nga o meri dil ki chin yan Kishore Kumar ni ngapa git nga

Nasimon ke show kumani ring ba mere jivan sati film ni git ko kna sona mana ha ta nasimon rampur ka lakman film ni git ko ka matang skai nga yan ki dong nga gam he kisi ki pyar me yan kishor kumar aur lata mangeshkar ne ring ba gi dunga

bari angon anga New York kona bari angha yados Chris Sigmund mandir anga biani koba takang zolaha aro dalo changsa the corona batkapa India songi mandir ang nipalo anga siangga ba noktang ni mandir anga dukchak pani khatako agana angi khasara songi mandirang anchini asongi mungsonggapa noksa dalo abachingi ha naba ye noksao bak tonggapa wa wandakin nak ni nokni mandirang aro nak ni songsul noksuni mandirang ba anga India songong ngepa sensus ni geman aganinga skangpa pesni sensus ko gemak adok aro union territory rangon machotna amengha koboro pharakata ni gita kro kola chigni na batkepa noktang rangko chanmanha talobaiya sensus khani suriyari gepan tukpa biaprang jerake ladak himachal pradesh jammu aro kashmir aro uttaragan yarango ongenga ya biaprangoni nammen dengchigatkepa khatarangko khnana gataba manha uttaragano sensus ko Chamulini mana mga pasongoni abachengha, mana songko na songis kang pasong ne chana. Yasong mana o sensus kaaniko bilsi sochet kita mga pa Srimati Purnima Rawatji yoni abachengha. Uttar kasini bagori songo songdong pa Sri Hardeep Singh Ranaji Jian Homestay ko ba nirokinga antangan digital ko jakare bimang segatani ko dakaha. Rpengrang sensus kaaniara antang sakantini asongo songdong pa ongpay daitora anian onga. Anga chibunga agaso angni agana nioba dektaksa somoirang ko choljogate yana somoiko ra china molmola nikoba dakaha. Sensaso nangni nangarang ko kapatna nanggapa namen alchuagapa nga. Nang nangni mobile phone ko jakale nangni noktangni aro nangni kapatna nang chomot kaparang ko antangan daknagata managen. Ye facility hindi baksana gechido kuskrangchi kapatnagata managen. Repenang andake dakna na a sensas online portal chiri napangnagata nanggen aro wa portalara ISSE.census.gov.in unga. Portal si napangani zamano na anang ni phone number ko ne uko login ka naman gen. Nang ni donggapa biyap ko kapat po, nang ni nok ni gaman may bas nga nirang dongode kapat po, uni zaman de uko submit kaat po. Ya gamak kam ko matsot na naaminit si bunga ba kolgriksan nang ayen. Namamang dokumen rang ko yano upload ka na lang zawa. Jin salo eliminator nang ni nok chiri angen, unang nang ni ID rang ko na ame isok na gata mangen. Jin salo nang ni kapat kaman ko ni pile me liha anin kon, yan sensas ni bako ngay zok. Arpeng rang da o dpet, krog ni lak sotok mandirang antang-tang ni gaman pon rang ko jakhali, sensas portalo nang chungot ka ba wiyata ni rang ko dakman ha, aro self enumeration rang ko machota ha. Yan nang ni sumoy ko antisa dira gen, hindi ba asong na yan nang chumot ka ba ungska, aro makangchi nang ni nukdang na chumot ka pa, nuksa ko ungat na dakcha ka pa unggen. Ang ni asong ni mandirang, dahil September kogriks ni tarik na men gisik rana kraga pa unga. Yan sawara ding tang manchan, tang ko jat ni dakpiwalang ko ripang na asong na aro songsal na, onkang ka pa na men dalga pa mandini chang ritsasa ka pa atsya ni salunga. Anga dalo Sri Asok Singalji Sagili gaman agani nga. Jen Biswa Hindu Parishad ni gacham working president unga. Wa rtach isku kogrik tok bilsi ni September kogrik sini thari ko agra hao achi ha. Wa ongapa gadango janggi thangye somsarna dangdike ondang ha. Uni janggumi movement ko abachingatani dalo bite ko nukna manskhaing ha. Namen mungsingpa dalgapa Ayodhya temple ko anching ni sepango nukna manninga. Anga antang ko namen rasong chabe nuka. Anga uni zanggi thangani ko namay dake ma sirkasan ungaiza aniba uni mishino ba bakkora naman paha. Jen salo anga Ram Temple of Pran Pratista Ceremonio bakra ingon anga Asok jiko wa salonin pangnan chang ni chang gisikra a. Ram Temple movement na agriba wa songsaro apsan ungizani ni sigrkani gaman ba kurang onaha. Wa namen dalgapa noktang wa chiha maina uni phagaba civil service o tangdakapa unga aru uni barmarang gamakan dalgapa mandirang unga. Wan tangba BHU IITO graduate ungabasa unga endeba andakapa mandi ungoba wan tangko songsarna dangdekna aro jatni dakpewal kor pengna onkhangha yang dalgapa mandi ungani ko misoka talo uni acheni salo krona batkapa una khasagapa mandirang ni phalo anga una mandira aniko onna aha gis khatongonin una mandira aniko onna angni khasara songni mandirang chingaya bulsiko mandira ani grand festival dake abachingataha Ya festival nara Somnath Swabhiman Park ni unga Hazal Bilsis Khang Hazal sa kogrikto ko Ghazni ni Mahmud Khang pa chang na Somnath Temple ko gmata ha. Andi ba je mandirang Somnath ko gmata na aro India ni bimang ko gmata na riba gaparang talo wamang ni bimang dongja jok. Somnath Temple nara vas si zolo dongga pa aro one India na bonchang giza gapa patia ko onenga. Yani gaman chinga dalga pa mandira aniko dake ya